0: na kaminum yen yen hina na kaminum yen pa wa hwe amfunso ne boni bia wadi kon konsanse kru bia wadi pa
1: o jabi ne
0: ke chatu su bia chatu wunua bi so kon konse bia wadi wunua bi ho ama wunua no jere ho ba bibia na nje ne keske so punishment pa ka wa hwe ka wo ka e ba wo so Japadi bi a washire.
1: Eh
0: dia. Enime bi a firi wo brene mu amaje se wo je ho anye. Obi a odonu bi a wu a be fa ne kro. Ko su nu koda na bi a na ka to wo so. Se nya ko nya me bayi ko amemu a. Se nya me bayi amba situation mu a. Jeni didi Jesus. Ba ko se ni dinu ko the name Jesus no ko ampo se wotimi kura mura mu ya se wotimi po dinu abrenya brenyina e dinu ko ampo kura mankwa e dinu ko akeke e mankwa the name of Jesus na onam ni dobai su wo kavavari na wodi bo jadam ne gikabia ne hu da besacha menu mi ni nipadu ama yana na ka wo na saye yana na ka mania ne ne saye Yele na ko bu e kumfo na wona mo ja no so de kwajaja bram no mie no ya me bakro no ya ni didi Jesus no na be wona ne de na brewo wona na yi na kire wo kire wo ba se oba so no mo no akora ne yi a be si nhira ne wo wo fie be koso ye nhira so se Yesu ka o ka obra no ho a se Yesu wo mu a en kwa wura ne wo mu a tumi nyina wura ne wo mu a wo ma asumdwe ne wo mu a wo ma ni da so no wo mu a Don't go found any woman. I don't know if you pay a mass and see we.

0: mpanyin yo nyina age fu muzem san so moti kwan ba kire san o musum ne tie
1: tie
0: o bebia wo ko bia ne twasa wo yire de be e kan wo no wo kro ene che sa mo ya wa wa fu
1: adiji fo
0: sa sa sa nti se obra na ye bonu obi nim se ne se ne obra de nipa e de kro du ba bia nyi sa na de nipa pe ne no na wunya abra board nti timu e ma e bia na ma ware da danso no ti bia bu na san se ko pa bibi be hwe busu nti e ma sa de ne nyina e ba ni nyina ka ho bi eno nkyere se bia wo ma wo sa kwan no so no ye buo abomvia ma na se bia ye kasa tia wo e so abasa na se wo ye bere ma na wusu apa abe ware dia e ye se be bia wote no no wo pe so ba wo ha na wo wotena be bia wote no ware wo ho no ma na wo ba no abobla
1: omvia Holland ko US
0: enya enya advisable enya advisable emboa nti ye be sere se emema duwa bia ye ye mobo edu ba bia ye mo bo papa hwa brandia wotu anamo ati sei hwa dwen ne akoma pa ekuta no so ho aya dwen pa ohwe anamo
1: so ne ne nana nti wehu ni suban nti makofo obi fufuro de ne nka mekofo ya en so hwe se de eko
0: oba anka wo nso so wa wo mienu enne mabunu kura wo mu obi kura no enya kunu ne bi wo wo mamu mienu a obi ehu mobo na se enya nyame adom na ahomo bro na so so na wo se bi besa be ware waka won ti akonya so ko na wo na kwa nti sa break kwa ne ka bi ade wo komu na nye ya nka wo de suo hunu bi ni san ne akoma pa bi ne di be di be wura fofuru mu ezo hwe suban a wo den di ka den di e ba ne sa a wo die na
1: o wo ba pa kwa jo wo nkontom po na na wo me ka ne se nkontom po nu twa akosa
0: e ba sa ba wa be se wa wo bre mu abi sa wo kwa ba se wa nka sa so nti abrabo na ya ya bo no ye me ni na ho me ni na ho na do dua bia bia
1: na
0: obetwa
1: na
0: betwa do bia bia bia betwa nti ye nua be ma se ne ado fo mebre bia kan ya na ye tufu se amon wo die hweye se aboa no onka wa onfe ne se nkyere de akoyi wo de hu ko wura mu pa wo be wuom e bia na ofa no wa akyire ofa no wa akyire na e bia na ya fa kon bi aya aya na obe wura mu na be wura mu wi a na bo hu se ne oba no suba on debam ne ebe den dia chirewo ti ese na ti won ti afutu no na we ko e ka won yo any say too you have to know you have to know because wo adwene ne wo ani wo hu di ka wo hu ni akoso what in ya ti se why
1: so so so bi on ma okoti bia bi mu a ti nyame enye na dom a ya na e den kra so betimtimi a journey na so I make decision
0: eh be ma no
1: eh sadia ye ken won se obi wo ho no mu a se na mo ken Abraham so ka chase ne se we dey no san ka che no o dey pray your cry na se ye ka che we so no anu o make the decision se we dey me nku
0: me dwane
1: eh me dwane but we say obi ho no ma okoti bia bi mu
0: a to mo na to mo dwane na se na se
1: se bia we say
2: we say dey man no take decision
1: eh say bia o kan chere if you do because sleep your dey ade as am be dan yen nipa no o te ni radio o te ni
3: o te ti ni enso ye ka chere
1: ah o tie so ah ha nti no obetimi anu akase betimi make ni
0: decision but o hwe
1: ya ka farm bre yen nti no we
0: man yo yo we dey yesrewa we dey say ya ka sa no fun so anoda che yen
1: nya hwe nya hwe
0: fa che onu ya na anamun we dey ya besere se mento aso nko ne yie mu dia because emfonyina ahyase ne etwa kyerew no se ye nyina etia se ye dwene ho ye hu se samfonyini we nyemfonyi papa ti yesrewa se obedwana agye okra nkwa na ope omani bi wa ya abrochire ma na omani ate echo obi mu abobra no wa ya ehun se na abrochire tie edi se wo nya no na ne ne bobra no a me yidi se anti ase na ba wale ware ani wo twene de ware ani ebuo respect so bo bu oba no nko ase o yobi
1: hold on kakra mami hello good morning
4: sunjuen kamo agofia
1: Christ as sunjuen sun ka won so na ye ma o yakọ kese e pa
4: me jimo so
1: ma yakọ
4: me
1: jimo so si ma me nase ba na nase ba
3: nra me ti na me bisa se den na sivana me ti se pastor ma na yakọ na me nim de ekoso
1: na se ba na se kono fo
3: yo ani nana na we de ende mi da ku mi ma o yakọ pa kapra uko ye nci ya modin
4: ya
3: ni ma o yakọ yinyina
4: me da mo se amani ya diye zaya amani ya ototo nasi enye ye.

Yedi mo bija Yedi bija di ade yedi mo ja eyo susu nyina se fu urade bo kwantu o ma ye wodan mu yo ama edei entwiam famfae so na wo hu ye mobo nya da so tini da wa boye mu no ai wono ne yedi mo bija no yawa ha nan sani sani ebe ko no sani da ye ye no Yet the motivational message, Beba. Sigama, Modia, Sigetum, Sigetum, Sigetum, Sigetum, Sigetum, Sigetum,